0: 011 Radio News.
1: Ha ke lebohle mo mamedi dumela. Tsena ke ditaba tsa hora ya leshume kono mona ho 011 Radio the Pulse of Jozi Naki Edima Gidela. Mo presidente wa mogha wa Umkhonto wesizwe party ileng Jacob Zuma o re batho ba batho Afrika Borwa ba tshwanetse ho sebedisa matla a bona a ho vota ho fetola maemo a bophelo ba bona. Zuma o buile le batshetsi ba mogha wa hae Delft Kapa Bophirimela maobane. O ne a le moo ka karolo ya letsholo la mogha wa pele la boingodiso bakeng sa bakgethi bakeng sa dikgetho tsa mebuso ya selehae e tla tshwarwa ka la 4 Pudungwana. Zuma o re batho ba bangata ba ntse ba phela ka hara bofuma, ba hlokile mesebetsi mme ba ha ba fumane menyetla eo ba itshepisitsweng ka tokoloho. Mokgethwa wa Democratic Alliance bakeng sa boramotse ba motse wa Kapa Gideon Hill Lewis o re haeba a ka tswela pele ho etella pele motse oo ho tla ahwa matlo a mangata a theko e tlase. Hill Lewis o buile Hanover Park nakong eo a mokga wa hae o neng o mo tsebisa e le mokgetho wa boramotse bakeng sa dikgetho tse tlang. O re palo ya batho ba fallelang motseng wa Kapa ya eketseya mme seo se beha kgatello hodima matlo, dipalangwang, ditshebeletso tsa masepala le tse ding jwalo ka ho fapana. O tshepisitse hore mmuso wa DA o tla tswela pele ho fana ka ditshebeletso tse molemo le ho eketsa menyetla ya bodulo. Re hatela pele. Mongodi kakaretso wa South African Communist Party Sole Mapaila o re ha ana takatso ya ho ba le maemo a phahameng mmusong. Mapaila o buile nakong eo mokga wa habo wa SACP o neng o tshwere mokitjana nkowankowa profensing ya Limpopo. O re sepheo sa hae ke ho lwanela ditokelo tsa basebetsi le batho ba futsaneileng e seng ho batla maemo pusong. Mapaila o boetse a re SACP e tla kenela dikgetho tsa mebuso ya lehae ka boikemelo hobane ba dumela hore e ka fana ka kgetho e nngwe ho bakgethi. Ramotse wa Thekong Durban Cyril Qaba o re baahi ba Malawi ba ka bang 2,400 ba tla qala ho kgutlela naheng ya bo bona haufinyana. Baahi bana ba ntse ba dula Sherwood Hall Durban. Qaba o re dibese tse supileng di se di lokile bakeng sa leeto lena mme basadi le bana e tla ba bona ba pele ba ho tsamaya. O re mmuso wa Malawi o se o lefile ditjeho tsa leeto leo. Athe ba boholong kwano mona Afrika Borwa bona ba tla thusa ka ditokomane le ho feletsa dibese ho fihla moeding. Tsa dipapadi. Sehlopha sa naha sa cricket sa basadi sa Afrika Borwa se qadile hape ka mohope wa lefatshe wa T20 o neng o tshwerwe ka mane ka England le Wales. Proteas Women e hlotswe ke Australia ka dikoto tse 65 papading ya yona ya pele Manchester. Australia e kentse dikoto tse 172 ha Afrika Borwa yona e lahletse tse 107 fela. Papadi e latelang ya di Proteas Women e tla ba kgahlanong le Pakistan mme e tla tshwarwa ka Laboraro. Tsena e ne le ditaba tsa hora ya leshome le motso mong tse latelang. Ke tsa hora leshome tse latelang ke tsa hora ya leshome le motso mong.

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Hodima hlooho ra ke le shumela motsomong ditaba tsena di balwa ke Edi Magidela, Mohamedi Dumela. Ranta e matlafetse ka morao ba moporesidente wa America Donald Trump a emise merero ya ditlhaselo kgatlhanong le Iran. Ho tlelewa hore ho na le puisano e ka lebisang tumellanong ya kgotso pakeng tse dinaga tse amehang. Ditsebi tsa moruo di re haeba maemo a tswela pele ka tsela ena, ranta e ka matlafala le ho feta matsatsing a tlang. Ho theoha ha theko ya oli lefatsheng le ranta e matla ho ka boela ha tlisa ditheolelo tsa petrolo le diesel kgweding e tlang. Afrika Borwa e saletswe ke nako e ka tlase ho kgwedi pele molao wa ARTO o qala ho sebetsa naheng ka bophara. Molao ona o tla fetola mokgwa o difaene tsa sephethephethe di fanwang le ho sebediswa ka ona. Bakganni ba eletswa ho itlwaetsa melao ena e metjha e tlang ho fetola tsamaiso ya sephethephethe naheng ena. Masipala wa motse wa Johannesburg o tswela pele ka letsholo la ho tlosa diboto tsa dipapatso tse seng molaong. Dikhamphani tse kgolo tse kang Absa, We Buy Cars, Engine, MTN le tse ding di amehile letsholong lena. Masipala o re sepheo ke ho netefatsa hore melao ya dipapatso e a latelwa le hore motse o fumana lekeno le lokelang ho kena. Ha re sheba lehlakoreng la dikhamphani, re fumana hore khamphani ya MultiChoice e fokoditse palo ya basebetsi ba yona Afrika Borwa ka ho ka bang diperesente tse 10. Sena ke karolo ya maano a ho fokotsa ditjeo le ho matlafatsa kgolo ya kgwebo. Athe khamphani ya Tiger Brands yona e phatlaladitse hore feme ya yona ya Boksburg ha jwale e sebedisa matla a letsatsi. Sena se bolela hore feme eo ha e sa itshetleha haholo ho motlakase wa Eskom, mme e tla fokotsa ditjeo tsa yona. Lehlakoreng le leng, ho dikgwebo tsa letsatsi ka leng Macro le Pick n Pay di tswela pele ka matsholo a ho bokella disebediswa tsa elektroniki tse seng di sebeditse bakeng sa ho ka sebediswa hape. MaAfrika Borwa a kgothaletsa ho isa dibetri tsa kgale, mehala le disebediswa tse robehileng dibakeng tse kgethilweng bakeng sa ho ka thusa tikoloho le ho fokotsa ditshila tsa elektroniki. Ha re phethela re lekolekola ho hore na e ka ba ranta e ntse e sebetsa jwang papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding, mme re fumana hore dollar ya America ha e bapiswa le ranta ke 16.28, athe ranta kgetlong lena ke 21.80 kgatlhanong le ponto ya Britani, mme ebile ke 19.17 kgatlhanong le euro. Gauta e rekiswa ka $4,418 ka ounce, ha theko ya oli yona e eme ho didolara tse 87 le disente tse 30 mo ka mong. Tsena e ne le ditaba tse akaretsang tsa lefatshe tsa hora ya 10 motsomong. Tse latelang tsena o tla di fumana ka hora ya 10:30.
2: Number 1.
0: One Radio News.

0: Blessed Vibes, it's time for the news.
1: Zero 11 Radio News. Hantle fela ba tsekeng ho dumela hlo ra ke le shumela metsumedi ena ke yona tshebeletso ya mantla ya 011 Radio The Pulse of Jersey. Ditaba tsena tsa ora ya le shumela metsumedi e bile le tsona tsa ho qetela tsa letsatsi o di balolwa ke Ed Magidela mo mamedi dumela. Mo presidente wa mogawa omkhonto we sizwe party Jacob Zuma ore batho ba batsho ba Afrika Borwa ba tshwanetse ho sebedisa matla a bona ao vota ho fetola maemo a bophelo ba bona. Zuma o buile le batshetsi ba mogha wa hae Delft ka bophirima mao kapa maobane. O ne a le moo e le karolo ya letsholo la mogha la pele la boingodiso bakeng sa bakgethi bakeng sa dikgetho tsa mebuso ya selehae tse tla tshwarwa ka la 4 Pudungwana. O re batho ba bangata ba ntse ba phela hara bofuma, ba hlokile mesebetsi mme ha ba fumane menyetla eo ba itshepisitsweng ho ya ka tokoloho. Mokgetho wa Democratic Alliance bakeng sa boramotse ba motse wa Kapa Gideon Hill Lewis o re haeba a ka tswela pele ho etella pele motse oo, ho tla ahwa matlo a mangata a theko e tlase. Hill Lewis o buile Hanover Park nakong eo mokga o ne o mo tsebisa jwalo ka mokgetho wa boramotse bakeng sa dikgetho tse tlang. O re palo ya batho ba fallelang Kapa hona jwale e a eketseha, mme seo se beha kgatello hodima matlo, dipalangwang le ditshebeletso tsa bo masepala. O tshepisitse hore mmuso wa DA o tla tswela pele ho fana ka ditshebeletso tse molemo le ho eketsa menyetla ya bodulo. Mongodikakaretso wa South African Communist Party Sole Mapaila o re a na takatso ya ho ba maemong a phahameng mmusong. Mapaila o buile nakong ya mokga wa SACP o neng o tshwere moketjana na ka nkowankowa Limpopo. O re sepheo sa hae ke ho lwanela ditokelo tsa basebetsi le batho ba futsanehileng, e seng ho batla maemo a puso. Mapaila o boletse hore a re SACP e tla kenela dikgetho tsa mebuso ya lehae e ikemetse hobane e dumela hore e ka fana ka kgetho e nngwe ho bakgethi. Re hatela pele. Ramotse wa eThekwini Cyril Qaba o re baahi ba Malawi ba ka bang 2,400 ba tla qala ho kgutlela naheng ya bobona haufinyana. Baahi bana ba ntse ba dula Sherwood Hall, Durban. Qaba o re dibese tse supileng di se di lokile bakeng sa leeto lena, mme basadi le bana e tla ba bona ba pele ba tsamayang. O re mmuso wa Malawi o se o lefile ditjeo tsa leeto, athe ba boholong kwa mona Afrika Borwa ba tla thusa ka ditokomane le ho feletsa dibese ho fihlella moeding. Tsa dipapadi. Sehlopha sa naha sa krikete sa basadi sa Afrika Borwa se qadile hape mohopo wa lefatshe wa T20 o tshwaretsweng England le Wales. Proteas Women e hlotswe ke Australia ka dikoto tse 65 papading ya bona ya pele Manchester. Australia e kentse dikoto tse 172 ha Afrika Borwa yona e qeteletse e kentse tse 177 fela. Papadi e latelang Proteas Women e tla ba kgahlanong le Pakistan ka Laboraro. Tsena e ne le tsona ditaba tsa hora ya 12:30 mme di fella mona. Tse latelang tsena o tla di fumana ka hora ya pele. Tsena he e ne le tsona tsa ho qetela tsa letsatsi ho futafuta moo. Ke nako ya hore re fumane lenaneo la The Ultimate Jazz Solutions le Nelson Sorobatse.